0: 7 da aka kwaso daga jirgin ruwan nan da aka zabar kewa cutar Hunter virus ya nuna cewa yana dauke da cutar. Shugaba Trump ya yi watsi da martanin shawarwari ko bukatun da Iran ta gabatar akan na Amurka waɗanda za a shirye tattaunawa zaman lafiya akan su. A Najeriya wato jam'iyyar Hamayya ta ADC ta zargi shugaba Tinubu da jam'iyyarsa ta APC da hannu wajen kafa jam'iyyar NDC da nufin raba kan masu jefa ƙuri'a ga jam'iyyun Hamayya.
1: Gwamnati ce ta kawo wannan jam'iyya domin ta kawo rabu-rabuwar kai a cikin jam'iyyun adawa da suke Najeriya.
2: Babu wata alaka tsakanin jam'iyyar NDC da jam'iyyar APC. Kai akwai wata jam'iyya da za a ce an kafa ta a Najeriya da ɗan adawar nan ba za su ce jam'iyyar APC.
0: To can ma dai a jamhuriyar Niger wata ce mai kama da wannan inda samar da wata kungiya ta 'yan kasar mazauna Turai ya haifar da cece kuce saboda zargin hakan a matsayin wani yunkuri na yaki da manufofin kungiyar kasashen IES, Niger, Mali da Burkina Faso.
3: Turawa ne suka rubuta musu lecture da za su rubuta don su ma IOS kishiya. To ba su ba ko turawan ba su isa ba, saboda shugabannin IOS shugabanni ne wanda duk abin da suke a yau da goyon bayan al'umma su suke.
0: To za a ji waɗannan da ma wasu rahotannin a cikin shirin wanda ni Muhammad Anwar Muhammad zan gabatar. Bari mu fara da labaran duniya tukuna. Ma'aikatar lafiya ta Amurka ta ce gwajin da aka yi wa ɗaya daga cikin fasinjoji 'yan ƙasar ta 17 da aka kwaso daga jirgin ruwan nan da aka samu ɓarkewar cutar Hunter virus ya nuna cewa yana ɗauke da ƙwayar cutar da za ta iya yaɗuwa, wani kuma ya nuna alamun kamuwa da alamunta kaɗan-kaɗan haka.
4: Following the three deaths of passengers earlier in the voyage, the ship finally...
0: Wakilin BBC ya ce sakamakon mutuwar fasinjoji uku a jirgin tun da farko ta sa a ƙarshe aka tsayar da jirgin a wata tashar ruwa a Tenerife a ranar Lahadi da safe, inda ake aiki mai sarƙaƙiya na kwashe fasinjojin. Tun da farko dai da yake magana a Tenerife ɗin shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce matakin Amurka na ƙin yadda ta bi shawarwarin WHO na killace mutanen tsawon kwana 40 ka iya kasancewa da haɗari. Mai riƙon muƙamin shugaban hukumar yaƙi da cutuka ta Amurka Dr. Jay Bhattacharya ya ce ya ga yanayin fasinjojin za a duba su ne da hukumar duba da killace jama'a ta ƙasar, amma ba lalle ne a killace su ba. Shugaba Trump

0: watsi da martanin shawarwari ko bukatun da Iran ta gabatar akan na Amurkan waɗanda za a shirya tattaunawar zaman lafiya a kansu. A wani sako da ya sanya a shafinsa na sada zumunta Trump ya ce bana son su kacokan abu ne da ba za a lamunta ba. Rahotanni da sun ce a bangaren ta Iran ta nemi a ware batun yarjejeniyar kawo ƙarshen rikici a mashigar Hormuz daga sauran batutuwa da suka fi sarƙaƙiya kamar shirinta na nuclear. Wasu kafofi a Iran din daga bayanan da aka samu daga kamfanin dillancin labarai na Tasnim da ya dan jibanci gwamnati sun ce martanin Trump din ko alama bai dadada ko kuma bai sa hukumomin Iran din sun girgiza ba kuma Iran din za ta gabatar da bukatu ne domin yancin kanta ba wai don ta dadadawa Trump ba. Hukumomin Iran da sun saki yar fafutukan nan Nagis Mohammadi wadda ta taba cin lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel. An sake ta ne a matsayin beli ganin yadda yanayin lafiyar take kara tabarbarewa. A makon da ya wuce magoya bayan ta suka yi gargadin cewa za ta iya mutuwa a gidan yari bayan da ta gamu da matsalar bugun zuciya har sau biyu a farkon shekarar nan. Amma yadda ita daga gidan kaso a Zanjan da ke arewacin Iran din zuwa babban birnin kasar Tehran kuma an kyale likitocinta su yi mata magani. A shekara ta 2023 ne dai aka ba ta lambar yabo ta Nobel bayan an tsare ta a gidan sarka a kan fafutukar da take yi ta tabbatar da ƴancin mata da kuma neman a soke hukuncin kisa. Ta shafe yawancin lokaci a cikin shekara 28 gabata a ciki da wajen gidan yari. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya ce yana fatan sana'a hankali kasarsa za ta daina dogaro da gagarumin taimakon kuɗi da Amurka ke bata. A wata hira da aka yi da shi a kafar yada labarai ta CBS News ya ce yana fatan Israel za ta ƙarfafa alaka da kyautata dangantaka da ƙasashen gabas ta tsakiya a maimakon dogaro da tallafin na Amurka.
1: I now see the possibility of the expansion and the deepening.
0: A yanzu na ga yuwar fadadawa da ƙara zurfafa yarjejeniya da kawancen da muke da ƙasashen Laraba irin wanda ma bamu taba tunani ba. A cikin shekara 10 dai da wa'adin zai kare a shekara ta 2028 Amurka za ta baiwa Isra'ila taimakon soji na kudin da ya kai dala miliyan 38. Tun bayan mamayar da Isra'ila ta yi wa Gaza a 2023 taimakon da a da majalisar dokokin Amurka ke tsayawa kai da fata Amurka ta ba Isra'ila a yanzu ya zama samunsa sai kila wakala ba tabbas. Rundunar sojin Morocco ta ce ta gano gawar ɗaya daga cikin sojojin Amurka biyu da suka bace a lokacin wani atisaye a kudancin ƙasar ta Morocco shekaran jiya a Sabar. A wata sanarwa da ta fitar ta ce an gano gawar ne daga teku bayan wani gagarumin bincike da haɗakar sojin Amurka da ita Morocco da kuma sauran sojoji na ƙawayen ƙasashe suka yi. An yi wa sojojin biyu gani na ƙarshe ne a kusa da wani gefen dutse na teku kusa da sansanin atisayensu a yankin kogin Dra. Sojojin sun je Morocco ne dai domin shiga atisayen shekara-shekara wanda Amurka ke jagoranta wanda ya kunshi sojojin sama da ƙasashe 40. To labaran duniya kenan daga sashen Hausa na BBC. To sai kuma rahotannin da muke tafa da su kamar yadda aka ji a labaran duniya shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da bukatun da Iran ta gabatarwa da Amurka na ganin an kawo ƙarshen yakin da suke yi da juna da cewa abu ne da ko kadan ba za su amince da shi ba. Ɗaya daga cikin tashoshin talabijin na Iran sun ruwaito cewa bukatun na Iran da suka aike wa Amurka ta hannun Pakistan da ke shiga tsakani sun kunshi kawo ƙarshen yakin daga kowane bangare da dakatar da rufe tashar jirgin ruwan Iran da tabbaci kan nan gaba ba za a sake kaiwa Iran ɗin hari ba. Ga rahoton Khalifa Shehu Dokaji.
2: An dai shirya tsagaita wutar ne don samun damar tattaunawa kan hanyoyin da za a kawo ƙarshen yakin da Isra'ila da Amurka suka kaddamar akan Iran. Tun a cikin watan Fabrairu abu ne da ake bin sa sau da kafa duk da sabanin da aka samu a tsakanin bangarorin. A farkon makon da ya gabata ne dai Trump ya sake jaddada cewar yakin da suke yi da Iran zai zo ƙarshe nan kusa. Sai dai Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce tilas ne a kwace sinadarin uranium da Iran din ta mallaka kafin a ce an kammala yaki da ita. A jiya Lahadi ne shugaban kasar Iran ya yi wani jawabi duk da cewar bai danganta shi da bukatun Iran na kawo ƙarshen yakin ba. Ya ce ba za su rusuna kawunansu a gaban makiya ba, inda ya ce a duk inda ake tattaunawa ko yarjejeniya ko tattaunawa ta fahimta ta saka taso, hakan ba yana nufin miƙa wuya ko saduda ba ne. A wani sako da shugaban Amurka Donald Trump din ya wallafa a shafinsa na Truth

0: jam'iyyar APC ta wanki kanta kan waɗannan zarge-zarge. Na tambayi daraktan watsa labarai na jam'iyyar Malam Bala Ibrahim ko menene martanin su kan zargin cewa su da shugaba Tinubu ne suka kafa NDC har ma aka kulla cinikin wasu manyan siyasa masu karfin fadaji don rarraba kaunin yan adawa.
1: Ina ganin akwai rudani a harkar yan adawan nan namu. Yan adawan nan kusan kullun suna sauya magana. Babu wani abu da ke faruwa a Najeriya a tattare da siyasar ƙasar nan wanda ba sa ɗora alhakin a kan jam'iyyar APC da ke mulki a Najeriya. Babu wata alaƙa tsakanin jam'iyyar NDC da jam'iyyar APC. Sun yi wannan zargi a jam'iyyar ADC, yanzu kuma suna zargi a jam'iyyar SDP, suna zargi a jam'iyyar NDC. Kai akwai wata jam'iyya da za a ce an kafa ta a Najeriya da ƴan adawan nan ba za su ce jam'iyyar APC? In za su fuskanci matsalolin da ke damun su, su yi ƙoƙari su fuskance su, su yi adawa ta adawa da zafin jiki, bai dai adawa irin wannan na zargi.
0: Masu sharhi na ganin rarraba kawo na a matsayin babban makamin da zai baiwa jam'iyya mai mulki ta APC ko duk wata jam'iyyar adawa da ta yi ƙarfi yin yadda ta ga dama. Shin jam'iyyun adawar ƙasar za su iya dunƙulewa su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya? Ko kuwa dabarun raba ka mamaye ne za su yi tasiri kafin zaɓen na shekara ta 2027? Wannan lokaci ne kawai zai nuna. Umar Shehu Ɗanleman, BBC Hausa, daga Lagos a Najeriya.
2: To har yau dai muna Najeriya, inda mutanen da suka jikkata sakamakon fashewar Naki a jihar Zamfara suka ce suna cikin mawuyacin hali sakamakon rashin ɗaukar su zuwa wani babban asibiti domin kula da lafiyarsu. A ranar Alhamis ne dai wata Nakiya da ake zargin ƴan bindiga sun dasa akan hanyar Bagega zuwa Anka ta tashi, lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutum bakwai da raunata wasu da dama. Waɗanda suka ji rauni sakamakon fashewar dai sun ce har yanzu suna asibitin ƙauyen na Bagega, kuma Awwal Ahmad Janyo ya tattauna da wasu daga cikin su kamar yadda za a ji a wannan rahoto nasa.
3: To na ji rauni da hannuwa da kuma hannu gaba ɗaya sun kakkari kuma fuska gaba ɗaya ta bari.
4: Wannan ɗaya ne daga cikin waɗanda tashin Nakiyar na ranar Alhamis a jihar Zamfara ya rutsa da su, inda ya ce irin girman raunin da ya ji yana buƙatar kulawa ƙwararru a babban asibiti.
3: Ina so a haifar da ni a kai ni wata babban asibiti so da za a kula da shi.
4: Yanzu ana kula da kai inda kake?
3: Ba ta kula ki su kare da mu kawai da ana allurai ne ana wanke wurin.
4: Wasunsu da na zanta da su duk da sun ce sun samu kulawa a asibitin Bagega, amma akwai waɗanda suka samu kariya yayin da wasu da dama suka ce harin ya yi lahani ga idanunsu.
3: Ban dire ba nake laye muna cikin Estalagi. Inda na ji rauni kaga hanci na ya yanke, nan ne an ga saman goci na kuma na yanke, don da bam ɗin ya tashi mota sai ta ɗaga sama. Ko da an ka je hona sai an ka je hona bisa wani biki sai ya yanka man huska.
4: Yanzu ka samu kulawar asibiti musamman da ka ce ka rasa hanci da kuma wani yanka da ka samu a fuska?
3: Gaskiya na samu kulawa ga asibitin nan da Bagega. Ko da an kawo ni ba zan iya waɗanga maganganun da kai ba. Ni cewa ma an kai na mutu. Ki an kai na mutu tun da ko da an ka zo ni ba na motsi. Ɗan kwana saura an tsoko shi ni an ka baro ni can cikin gawa cikin sai da an ka koma sai an ka eskore na ada ina ɗan motsi sai an ka rade. Ido na ne adda raunin.
4: Yanzu me kake buƙata?
3: Yanzu taimako muke buƙata a janga irin sai da wuri. Samun wuri a kai mutu ba a asibiti inda zai a jan.
4: Mazauna yankin na Bagega a jihar Zamfara sun ce direbobin motocin fasinja sun ƙauracewa biyan hanyar saboda tsoron taka Nakiya, kamar yadda Hassan Abubakar Bagega ya shaida mu.
5: Yau akwai matsala ta tsoro da fargaba saboda waɗanda ƴan ta'addan da suke sa shi wannan Nakiya abin fashewa. To koyaushe ana tunanin kamar akwai wani wuri da suka laƙa wannan a Nakiya, shi yasa direbobinmu ba sa son biyan hanya.
4: To kamar su hukumomi ba su zo ba, kila su suna da hanyar da za su iya fita da su?
5: Mun bi duk hanyar da ya kamata domin hukumomi su sani. To amma dai har yanzu ba mu san dalilin jinkiri na zuwa a tsakiya wannan bayan Allah zuwa babban asibiti ba.
4: Na tuntubi kwamishinan watsa labarai da al'adu na jihar Zamfara Honorable Mahmud Muhammad Dan Tawasa domin jin dalilin rashin gaggawar fitar da waɗannan bayan Allah zuwa babban asibitin Gusau babban birnin jihar Zamfara ko kuma zuwa Sokoto.
6: Irin wannan abu shi ita garin Bagega ya shiga cikin lungu, kuma ana tunanin su jami'an tsaro da yake aikin su ne kaga suna tunanin cewa wannan nakiya ba guri daya aka dasa ta ba an dasa nakiyan nan gurare daban-daban to sun yi ta kokarin na da wannan scanner

0: kenan eh an ce za a samu ruwa adadi ko wanda ya wuce adadi ya danganta da inda kake
1: to yaya yanayin damanar da ita kanta damanar za su kasance a shekarar ta bana
0: ana tsammani da za a samu damana za ta shigowa lokacin da ake ganin shekara tanadin baya ku ya danganta da inda kake amma yanzu eh an ka doka wanda yake jaha mara'i haka kenan shi za a dibin zuwa biyar da watan Juni zuwa 12 da watan Juni koko 19 da watan Juni shine ya ce daidai gare shi yanzu an ka doka jaha nan ganya mai daidai an doka shine 31 da mata Mayu zuwa 16 da watan Juni shine ake cewa daidai shi kuma ƙarshen damana da aka samu shekara bana ana son sa rai za a samu ƙarshen damana da zai yi daidai a waɗannan jihohi duka na Niger banda kudu a jihar Tilaberi garin Doso kudu da Tawa da kudu da Maradi
1: kun yi maganar cewa za a huskanci hwari a damanar ta bana
0: hwari ana sa ran shekara bana za a samu

0: tana wannan jahanya mai isa ba ganin hori a shekara 30 da sun ka huce kwana 10 a shekara bana ana sa ran za a samu ƙarshen damana hori wanda ya huce adadin da ake dani kullum a hadin Niger duka
1: ko akwai wani kira da zaki ma al'umma game da shi wannan hasashe da kuke bayarwa
0: mutane ya kamata su gane da harsashen da ake da yana sa mutane su shirya zai sa ka san bane irin iyan iri

0: kalubale a tsakanin kasashen yammacin Afirka. Majalisar Dinkin Duniya ta yi kiyasin cewa fiye da kashi 60 cikin 100 na mutanen da ake safara a yankin kananan yara ne.
1: A gaida Badamasi Abdulkadir Mukhtar da fasarar rahoton Thomas Naidi, kuna iya zuwa shafinmu na bbchausa.com domin karanta wasu labarai da muka wallafa. Akwai me yasa Kannywood ba ta samu tagomashi a taron karrama 'yan fim na Afirka, da kuma wace ce Sadiya Faruk, ministar Buhari da EFCC ke nema ruwa a Jallo, da ma wasu ƙarin labarai da ka za ku samu. Da haka agogo muke cewa karfe 9 saura kusan kwata a Najeriya da Niger, haka lokacin yake a London. Umaima Sani Abdul Mumin ke gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Gaba cikin shirin akwai labarin wasanni. Idan muka sake tafiya na ince ko komawa Najeriya, aje ne wa'adin da hukumar zabe mai zaman kanta INEC ta ɗeba wa jami'in siyasa na simiƙa rajistar mambobin gareta ya cika. Ana rifar gabar cewa wasu da dama daga cikinsu masu neman tsaya takara a zaben 2027 za su rasa damar yin hakan sakamakon cikar wa'adin ba tare da sun tantance jami'in da suke ba. Waɗannan sun haɗa da 'yan takarar shugaban ƙasa da na gwamna da kuma 'yan majalisun dokokin tarayya da na jiha, waɗanda har yanzu ba su tantance makomarsu ba sakamakon rashin tabbas da rikicin shugabanci da ba a warware ba ya saka wasu jam'iyyun a ciki. Kan haka ne Abdul Halilu ya tuntuɓi Hajiya Zainab Aminu Abubakar, wacce jami'a ce a ɓangaren sadarwa na hukumar zaben ta INEC, ga kuma ƙarin bayani da ta yi masa.
2: Kamar yadda dokar zaɓe na shekara ta 2026 sashi na 77 ya tanadar cewa dukkan jam'iyyu na siyasa su aike wa hukumar zaɓe ta ƙasa rijistar mambobinsu, ma'ana duka waɗanda suke sun yi rijista a ƙarƙashin wannan jam'iyya sun zama 'ya'yan jam'iyya. To wannan doka ne na zaɓe ya tanadar cewa su aike wa hukumar zaɓe, domin waɗanda aka aike da sunayensu a matsayin 'ya'yan jam'iyya su ne suke da damar yin zaɓuka na cikin gida, ko su zaɓa ko su tsaya takara a zaɓe su.
3: Zuwa yanzu ganin cewa lokaci ko kuma wa'adin da aka sa ya wuce tun jiya, ina aka kwana?
2: Kamar yadda muka sani, doka ne ta tanadar kuma an sanar da jam'iyyun siyasa ɗin, kuma sun bi wa'annan ƙa'idan. Sun aiko wa hukumar zaɓe da wa'annan rijista ɗin nasu. Kamar yadda kuma dokar zaɓe ya tanadar, hukumar zaɓe takan je ta sa ido ta ga yaya aka gudanar da zaɓuka na cikin gida ɗin, domin doka ya tanadar da yadda za a gudanar da zaɓe, koko a yi consensus ne, wato a nemi matsaya a tsaye da ɗan takara, koko duka 'ya'yan jam'iyya su fito su kaɗa ƙuri'a, wato ƙato bayan ƙato su zaɓi wanda suke so ya ja ragamar jam'iyyar a zaɓe na gama gari.
3: To gashi kamar yanzu lokaci ya riga ya wuce tun jiya, kamar jam'iyyun da ba su riga ba suka aje wannan, menene matsayinsu yanzu?
2: Ita hukumar zaɓe kullum tana amfani ne da dokoki na zaɓe ɗin da kuma tanade-tanade da zaɓen ya zo da shi. Doka ce ta tanadar da cewa ga iya lokacin da aka saka domin jam'iyyun siyasan su kawo wannan rijista na mambobin nasu. Saboda haka ina sa ran cewa daidai jam'iyyar siyasa da take da niyyar tsayawa takara a zaɓen shekara ta 2027 ya kamata a ce ta cika wannan ƙa'ida, ta kuma aiki da rijistar mambobin ta ɗin da za su kaɗa ƙuri'a zaɓuka na cikin gida. Idan ko har ba a yi hakan ba, to ina ga kamar dama kenan ya wuce, domin dokan ya tanadar da cewa sai wa'annan 'ya'yan jam'iyya da aka yi masa rijista su ne za su gudanar da wannan zaɓuka na cikin gida ɗin.
1: Hajiya Zainab Aminu Abubakar kenan, jami'a a ɓangaren sadarwa na hukumar zaɓe ta INEC a Najeriya. Ƙungiyar tsofaffin ɗaliban kwalejin tarayya ta FGC sun gudanar da zanga-zangar lumana a wani mataki na nuna rashin amincewa da shirin gwamnatin tarayya na baiwa wasu kamfanoni masu zaman kansu wani ɓangare na makarantar ƙarƙashin tsarin haɗin gwiwar gwamnati don gina gidaje. An gudanar da gangamin ne a jihohi uku ciki har da birnin tarayya Abuja, inda ƙungiyoyin ɗaliban suka gudanar da tattaki ɗauke da kwalaye masu rubuce-rubucen cewa a bar mana filayen makarantunmu. Daga Kano ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na Zahra Dinlawan.
4: Tsoffin ɗaliban kwalejin ta tarayyar sun gudanar da zanga-zangar lumanar ne a wurare uku a sassan Najeriya, waɗanda suka haɗa da Lagos da Abuja da kuma Kano. Wannan dai na zuwa ne bayan